May dalawang magkasintahan sa taas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si babae nagpaiwan, habang naka

0: Dream Radio Time. It is now 8:02.
1: That time check was brought to you by
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
8: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
7: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
8: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay, at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para

us. It's 8:50 in the morning. Good morning, good morning, good morning, Dream Gada. It's a beautiful Wednesday, May 20, 2026. At ito ang inyong ate DJ Senpai. Para sa Dream High on 104.7 Dream Radio, Summer's Best FM Station. Handa na ba kayo sa hottest national local sports and showbiz headlines ngayong araw? Unahin muna natin ang ating news, headlines, weather update natin ngayon. Asahan ng medyo mainit. Pero may kasamang thunderstorm sa ilang bahagi ng Visayas ngayong araw. Temperature nasa around 24 degrees Celsius hanggang 30 degrees Celsius. Kaya huwag kalimutan ang payong at tubig, Dream Kada. National headlines, mainit ngayon ang usapin tungkol kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Matapos siyang humiling sa Supreme Court na pigilan ang posibleng pag-aresto sa kanya kaugnay ng international legal proceedings. Samantala, patuloy ang investigasyon sa nangyaring Senate shooting incident noong May 13. Ayon sa PNP, lumalabas na sa initial findings nila na walang atake na nangyari sa Senado. At malinaw ng lead ang DOJ sa tunay na salarin. Nagpaalala ang National Commission of Senior Citizens na official at legitimate government ID ang digital card para sa senior citizens at dapat itong tanggapin ng mga establishmento. Inanunsyo ng Department of Agriculture na magpapatupad sila ng suggested retail price na 53 pesos kada kilo para sa lokal na bigas upang makatulong sa consumers amid rising costs. Pero dapat yung pagbili nyo sa mga magsasaka, dapat karapat-dapat din, ha? Baka kasi, ang mangyayari dito, bibilhin nyo yung bigas ng 17 pesos, tapos ibibenta nyo, ganyan-ganyan. I know na ginggigiling pa ito niyo, or ginkukuan pa ito niyo, gintatanggal pa ha o pa. Pero maging fair din naman tayo sa mga magsasaka minasan. Mahigit sa 7.3 billion na raw ang naipamigay na ayuda para sa mahigit 1.4 million PUV drivers. Ayon sa DSWD. Samantala, local headlines tayo, mahigit 170 gas stations sa Visayas ang mag-aalok ng fuel discounts. Ayon sa ulat ngayong araw, malaking tulong ito sa mga motorista at commuters na delay ang electric vehicle transition program ng Cebu City Hall matapos mabigo ang suppliers na ma-deliver ang hinaasahang EV units ngayong buwan. Iba na sura ng Regional Trial Court sa Cebu City ang terrorism financing case laban sa grupong Cernet 27, isang development na tinatawag ng supporters bilang major legal victory. Plano namang palawakin ng Philippine Carabao Center ang Dairy Buffalo Program sa Cebu, katuwang ang provincial government para makatulong sa local dairy industry. Samantala, minasign, nabalitaan nyo na ba ang nangyari sa Davao City? Ayan, bahang-baha po ngayon sa Davao City. Single district in Davao City, nagkaroon sila ng around 51 billion worth of flood control projects in just 3 years. Pero hindi mo mahalata dahil bahang-baha po ngayon sa Davao City. Ayan, so sana naman po ay maging okay ang ating mga kababayan sa Davao na binabaha ngayon. Na sobrang nakakapanlumo dahil marami po ngayon na mga around 200 families po ang inilikas at isa po ang namatay. Isang gasoline boy po ang namatay matapos po itong makuryente. Samantala naman po sa iba pang mga balita, pinapanawagan ng ilang mga environmentalists ang pag-aksyon umano dapat ng DNR sapagkat daang-daang puno ang pinutol sa kahabaan ng Quirino Avenue. Agad ang nagpaparaso nga naduri ka mong pagpinangutod. Nakakaloka kayo. Adi nagpaparaso na. Kung magbaraha ito nila, kay barahaon ba naman ito nila? Ano kay pagsupsupa ito niyo kung magbaha? Nakakaloka kayo. Tree cutting and earth balling, di umano permit ng DNR para sa konstruksyon ng Southern Access Link Expressway ng San Miguel Corp. Pinayagan pa talaga ng Department of Environment and Natural Resources o DNR. Yan na. Napalitan na po kasi ang ating DNR chairperson noong March 6. Ayan. So, tingnan nyo, nakikita nyo naman sa mga posts sa Facebook, grabe ang pagkaputol. Pinutol po ang around 100 plus na puno at puputulin pa ang iilang mga natitira para magbigay daan sa SLEX ng San Miguel Corporation. Papayag ba kayo dyan, minasign? Nako. Kailangan itong ma-actionine. Wala bang may magsasalita dyan sa Manila? Magsalita naman kayo.
puno nyo yan. Ako, eh tayo-tayo na, kayo-kayo na nasa posisyon. Kayo-kayo ang dapat may ginagawa. Kayo-kayo ang nasa puder. Kayo-kayo naman tong mga sakim. Dapat tayo-tayo ang pumoprotekta sa kung anong meron tayo. Ang natural resources natin at ang ating bansa at ang ating mamamayang Pilipino. Ay, nako kayo, nakakaloka talaga kayo. Oras natin, it's 8:56. Mamaya na tayo, magpa-high blood! Magbabalik ang iyong Summer's Best FM Station ng 104.7 Dream Radio with your ate DJ Senpai. I'll be back for more. See ya!

atin sa buong Pilipinas. It's 9:27 in the morning. Welcome back to our show, Dream High with your ate DJ Senpai. Dito lamang yan sa Summer's Best FM Station, 104.7 Dream Radio. Let's go ahead with our dream horoscope for May 2026 Taurus, April 20 to May 20. Para sa mga kapwa ko, Taurus, may irata ka sa mga taong lalapit sa'yo. Makulit sila at matigas ang kanilang ulo, hindi sumusunod sa instructions. Pumili ka ng mga ngasiwa upang magkaroon ng kaayusan. Lucky number and color for today ang 17, 29, 44, 51 and tangerine. Gemini tayo, May 21 to June 21, mag-general cleaning sa inyong bahay. Magpa-feng shui ka na rin para maakit ang helpful people. Lucky number and color for today ang 51, 28, 37, 33 and electric blue. At pare naman sa Cancer, June 22 to July 22, ang mga kaibigan ay tutulong sa'yo. Huwag basta tanggapin mga project kung hindi kayang tapusin. Lucky numbers and color for today ang 55, 36, 49, 44, and emerald green. Para sa Leo, July 23 to August 22, mag-family meeting para magkaliwanagan kung ano ang dapat na rules at regulation ng tahanan. Lucky number and color for today ang 28, 51, 37, 18, and yellow. Para sa Virgo, August 23 to September 23, merong surprise visitor. Talhian ng pulang ribo ng pusa para dagdag kaaliwan sa loob ng iyong bahay. Why? Careful lang sa pagtali-tali na yan, ha? Nako, nako, nako. Anyway, lucky number color for today ang 14, 42, 27, 45, and powder blue. Libra, September 24 to October 23. Kailangan mapag-isa para matagumpay ang meditation na dapat gawin para mahigop ang energies. Lucky numbers and color for today ang 11, 25, 39, 52, and scarlet red. Para sa Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces, and Aries, mamaya po yan sa ating pagbabalik. Oras natin, it's 9:29 a.m. And this is your ate DJ Senpai. Dito lamang yan sa Dream High on 104.7 Dream Radio, Summer's Best FM Station. I'll be back for more minutes.

0: sa buong Pilipinas. It's 9:56 in the morning. We're back sa ating programang Dream High with your ate DJ Senpai. Dito lamang yan sa Summer's Best FM Station. Ang 104.7 Dream Radio. Ang istasyon na kung saan ikaw ay...
1: Sikat!
0: Yes, that's right. So, nandito na tayo ulit sa ating Dream Horoscope. Saan tayo natapos, Libra? Ayan, so Scorpio na tayo. October 24 to November 22. Kahit mapalibutan ka ng kalaban, masarap pa rin mabuhay. Ano? Ay, bongga. Okay. Ihanda ang sarili na sa iyo ang tagumpay. Lucky number and color for today ang 51, 24, 13, 27, and shade green. Para sa Sagittarius, November 23 to December 21, go natural ka ngayon. Mag-aral ng natural therapy. Ito ang magiging career mo sa iyong retirement. Lucky number and color for today ang 41, 13, 52, 33, and orange. Sa Capricorn naman tayo, December 22 to January 19, ma-approve ang iyong salary loan. Ay, based on that one, meron ba tayong mga friends dyan na Capricorn? But anyway, salary loan. Dito magsisimula ang iyong pinansyal na kalayaan. Lucky number and color for today ang 49, 35, 27, 51 at bronze. Ayan, so paalala lamang sa mga kaibigan kong Capricorn at kakilala kong Capricorn. May kakilala kang Capricorn? Ang mga Capricorn po ay masyado silang galante. Ayan. So, kapag mag-salary loan ka, isipin mo muna ang sarili mo at business mo or kung ano ang mapapatutunguhan ng pera mo. Kasi, tendency kasi, masyado kang bida-bida, masyado kang pabida, masyado kang galante. Oo, so, advice lang yan from someone who has been with a lot of Capricorns. Based on my observations only. O, diba? So, Aquarius tayo January 20 to February 18. Masasalubong ang isang childhood friend sa mall. Posible ang bagong romantic love. Yung tanong dito, romantic love mo ba is yung childhood friend sa mall? We don't know that I come running chat. Lucky number and color for today ang 22, 14, 53, 41, and gold yellow. Pisces naman tayo February 19 to March 20. Pag-aralan ang pagmamahal sa kapwa at sarili. Magbigay ng pangunawa sa kapwa. Lucky number and color for the day ang 33, 41, 11, 17 and magenta red. Talaga yung mga Pisces na laging pangunawa, pati nung last week puro pangunawa. Paano ako? What about me? Charot. Aries, March 21 to April 19 ang iyong pagka-depress ay mula sa iyong kalooban. Huwag sisihin ang kapwa kung hindi ka masaya. Lucky number and color for today ang 13, 37, 55, 11 at lilac. At oras natin, it's 9:59 a.m. na minasign. We'll be back for more, so stay tuned lamang dito sa Dream High with your ate DJ Senpai. Dito lamang yan sa istasyon na kung saan ikaw ay sikat. Summer's Best FM Station 104.7 Dream Radio. I'll be back. See ya.

0: And you're still listening to Dream High with your at the DJ Senpai. Dito lamang yan sa Summer's Best FM Station ng 104.7 Dream Radio. Nandito na tayo sa ating sports headlines minasan. At huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Eh baka may dito na nagpinusta. Alright, here we go. Focus na si Filipino tennis sensation Alex Iala sa nalalapit na French Open matapos ang early exit niya sa Strasbourg Open. Excited na ang fans sa susunod niyang international campaign. Samantala sa PBA, naghahanda na ang Barangay Ginebra para sa matinding semifinal showdown contra Rain or Shine Paint, habang umiinit pa lalo ang playoff action. Sa NBA Western Conference Finals naman, pinangunahan ni Victor Wembanyama ang San Antonio Spurs matapos magtala ng monster performance na 41 points at 24 rebounds kontra Oklahoma City Thunder sa double overtime thriller. Samantala, patuloy ding lumalakas ang grassroots sports programs sa bansa, kabilang ang online basketball tutorials at expansions ng iba't ibang collegiate sports events nationwide. At yan lamang po ang ating sports headlines ngayon. At paalala po ang ating weather update. Minsan ang ating weather po ay pumapalo sa 24 degrees Celsius hanggang 30 degrees Celsius. Kaya huwag kalimutan ang payong at tubig. Dream kada mag-lotion. Kung walang lotion, baby oil. Charis! Alright, oras natin is 10:29 AM. I'll be back for more. See you lamang sa 104.7 Dream Radio. Dream High with your ate, DJ Senpai. Dito lamang sa stasyon na kung saan ikaw ay...
1: Sika!
0: Yes, sa Summer's Best FM Station.

0: sa atin. It's 10:54 in the morning. Welcome back sa ating show na Dream High with your ate, DJ Senpai. Dito lamang yan sa 104.7 Dream Radio, ang istasyon na kung saan ikaw ay
1: Sika!
0: Summer's Best FM Station. Nandito ulit tayo sa ating showbiz headlines. Ayan, Dream Buzz kung tawagin. Unahin natin. Emotional ang naging kwentuhan ni Pokwang tungkol sa kanyang journey from poverty to stardom habang ipinabahagi niya ang mga pinagdaanan bago marating ang tagumpay sa showbiz. Samantala, trending ngayon si Shuve Etrata matapos siyang rumampa bilang Mayflower Queen sa Flores de Mayo celebration sa Makati. Patuloy namang pinag-uusapan online ang benefit birthday gig ni Julian San Jose kasama si Raver Cruz. Excited na rin ang SB19 sa mga fans dahil magdadala si Philip ng intense live performance para sa kanyang Sulfur Showcase ngayong May 30 sa Makati. Alas na naon? Sana naon? Ang daming ganap sa Makati parang gusto kong pupunta. Marami rin Korean stars ang nakatakdang bumisita sa Pilipinas ngayong May and June para sa concerts, fan meets at special events. Yan muna ang ating hottest headlines ngayong Wednesday morning, mga Dreamkada. Ako pa rin yung ate DJ Senpai, reminding everyone na maging updated, maging positive. At huwag kalimutan mag-ingat, lalo na't may mga thunderstorms ngayong araw. Mag-ingat-ingat tayo sa bahal, lalo na't pinuputol ang mga puno. At lalong-lalo na't kinukurakot ang mga flood control projects. Charot! Charot! Stay tuned lang. This is Dream High 104.7 Dream Radio. Your music, your chakra, your station. Summer's best FM station. 104.7 Dream.

Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog, ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

am not Minasai. Now here is our news headlines. Dito lamang po yan sa Dream High with your ate DJ Senpai. On Summer's Best FM Station, 104.7 Dream Radio. Breaking news headlines po tayo. Recap, Davao flood update. Matinding pagbaha ang naranasan sa ilang bahagi ng Davao City. Matapos ang malakas na pag-ulan, dala ng easterlies itong mga nakaraang araw. Umabot umano sa knee to waist level ang baha sa ilang kalsada, particular sa Arc Castillo Street, dahil sa na-stranded ang ilang sasakyan at commuters, nasira ang ilang sasakyan. And merong isang unfortunately namatay sa insidente. Naglabas din ang advisories ang CDRRMO dahil sa pagtaas ng water level sa Talomo River at iba pang flood-prone areas na kung matatandaan for the past 3 years mula nang maupo si Duterte ay nabigyan di umano ng 51 billion pesos na pondo para sa flood control projects. Samantala, Davao drugs update. Patuloy naman ang anti-illegal drugs campaign sa Davao region. Kamakailan ay winasak ng PDEA Davao ang mahigit 27.5 million worth ng nakumpiskang illegal drugs, kabilang ang shabu at marijuana bilang bahagi ng intensified anti-drug operation sa rehiyon. Samantala, nagbabala rin ng Davao City Police laban sa pagkalat ng fake news tungkol sa umunoy malalaking buy-bust na walang katotohanan. So, hindi pa malaki itong 27.5 million? Hindi pa malaki yan? Kakaloka. Samantala, Quirino 3 cutting issue. Mainit ding pinag-uusapan online ang umano'y pagputol ng mga puno sa Quirino para sa development at road expansion projects. Environmental groups sa ilang residente ang nanawagan ng mas mahigpit na environmental review upang maprotektahan ang natitirang forest areas at maiwasan ang soil erosion at pagbaha sa mga kabundukan. Patuloy pa rin ang monitoring ng environmental advocates hingil sa forest disturbance reports sa ilang bahagi ng Luzon at Mindanao at patuloy na pagmimina sa Sierra Madre. Pastilan, pinanganganok ka mo! Sinisiri ko pa pag magbaraha, supagod niyo tubig, supsupa! Batal, bata naman. Imbis nga magtanom, imbis nga protektahan kung ano't may danaton nga resources nga nitaton kalibungan, nitaton nasod, mga sakim, good ka mo, totoo ba daw? Basta good, panalapian, bisan, diri na naasya, bisan, ikaguguba na hitnatanan, kalugaringon, good lad, ginuuna. Panihigaban, good ka mo, kitala. Alright, minasan, keep it locked rin dito lamang sa Dream High, 104.7 Dream Radio. Samahan nyo ako hanggang alas 12. Ang yung ate DJ Senpai, bringing you the latest updates, Good Chakra. Real talk news every weekday from 8 a.m. to 12 noon. Stay safe, Dream Kada, lalo na sa mga lugar na nakakaranas ng ulan at pagbaha, okay? I'll be back!

sa buong Pilipinas. It's 11:51 a.m. Minasan. Dream Kara, bago tayo tuluyan magpaalam ngayong Wednesday morning. Gusto ko lang mag-iwan ng simpleng reminder inspired sa mga balitang naririnig natin ngayon tungkol sa pagputol ng mga puno at sa mga pagbaha sa mga nangyayari sa iba't ibang lugar. Minsan parang buhay din natin ang isang puno. Actually, buhay natin yung puno. Hindi mo agad nakikita kung gaano siya kahalaga habang nandyan pa siya. Tahimik lang siyang tumatayo, nagbibigay ng lilim, proteksyon at buhay. Pero kapag nawala na doon, mo mararamdaman yung epekto niya. Ganyan din tayo bilang tao. Minsan hindi natin napapansin kung gaano tayo kalakas kasi sanay lang tayong lumalaban araw-araw. Pero kahit gaano katatag ang puno, napapagod din kapag paulit-ulit nasasaktan. Kaya importante rin na alagaan natin ang sarili natin. Mentally, emotionally, and spiritually, katulad sa pag-aalaga natin sa environment. If you really cared about the environment, alam mo yon. Tulad ng kalikasan, hindi instant ang healing, hindi agad tumutubo ang bagong puno sa isang gabi lang. It takes time, a lot of age, a lot of years, patience, rain, sunlight, at pag-aalaga. Kaya kung pakiramdam mo ngayon parang pagod ka na, parang drain ka na, o kailangan magpahinga ka, hindi ka machine, tao ka lang din. At pagkawat nakakalungkot ang nangyari sa mga punong pinutol sa may Quirino, kung alam niyo ang balitang ito, around 100 plus na trees po ang pinutol ng mga puno, and then may puputulin pa. Ang daming puputulin, mas marami pang puputulin ngayong araw at sa susunod pang mga araw involving those trees sa labas po ng Manila Zoo, kung saan po dumadapo minsan ang mga migratory birds. Nakakalungkot po minsan. Hindi ko alam po ano pa yung iba kong sasabihin, pero sasabihin ko lang, marirealize nyo rin ang pagkawala ng mga puno. Tayo, kayo-kayo na nasa pwesto, kayo-kayo na dapat nasa puder para proteksyonan kung anong meron tayo sa bansang ito, including the resources and the nature, the animals, the welfare, the plants, the trees. You were supposed to protect everything. But all you're doing is be blinded by this personal interests. Anong point ng pagiging nandyan nyo sa posisyon nyo kung hindi nyo ginagawa ng matino yung trabaho nyo? I'm just saying, guys, lahat ng ginagawa ninyo may balik din sa inyo. Oras natin, 11:54 a.m. Manatiling lumaban para sa katotohanan at sa tama. Manatiling lumaban para sa kalikasan dahil ang meron na lang tayo ngayon ay ang kalikasan. Ang kalikasan, kapag inalagaan mo, aalagaan ka rin pabalik. Huwag nating kalimutang alagaan ang mundong tinitirhan natin. Please lang. This has been your Ate DJ Senpai reminding you, grow through what you go through, stay rooted in kindness, and never stop believing in better days ahead, okay? Maraming salamat sa pagsama sa akin dito sa Dream High on 104.7 Dream Radio, Summer's Best FM Station. Ako yung Ate DJ Senpai reminding you, keep dreaming high, keep standing strong like a tree after the storm. Ingat minasan, sayonara!

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Dream Radio time. It is now 3:57. Dream Radio!
1: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
2: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
3: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat...

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Haagaron, ganado ka pirmi.
1: Philippine Standard Time, it is now 4 o'clock. Narito ang ating dream balita. Ibinasura ng kataas-taasang hukuman ang motion ni Senador Ronald Bato de la Rosa na humihiling ng Temporary Restraining Order or TRO upang pigilan ang mga otoridad na ipatupad ang arrest warrant mula sa International Criminal Court or ICC. Sa special en banc session ng Supreme Court noong May 20, 2026, bumoto ang mga mahistrado ng 9-5-1 pabor sa pagtanggi sa kahilingan ng senador. Ayon sa Korte Suprema, ang desisyon ay tumutukoy lamang sa mga interim reliefs gaya ng TRO at status quo ante order at hindi pa nito nire-resolba ang pangunahing issue ng kaso. Ang buong resolusyon kasama ang mga hiwalay na opinyon ng mga mahistrado ay nakatakdang ilabas sa Mayo 25, 2026. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon. Dream Kada!

0: tasks ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing test-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanikbawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
1: 5 of the biggest artists, 5 hours of non-stop adrenaline, 1 stage, 1 night with Dianella. Arthur Neri. Morissette. Piolo Pascual.
2: Just give me one more chance.
1: And Sex Bomb. Enigma Music Fest 2026, June 6, Saturday at the Tacloban Astrodome. Buy your tickets now as VIP at 7,800. Reserve seating, soundcheck, free t-shirt and lead wristband. Gold at 5,500 with free tote bag and lead wristband. And silver tickets at 2,500 with free wristband. Enigma Music Fest 2026. For more ticket info, visit the Enigma Events and Production Incorporated Facebook page. Enigma, creating events for lasting memories. Official media partner 104.7 Dream Radio.
3: Philippine Standard Time, it is now 4 minutes after 5 o'clock. Narito ang ating Dream Balita. Sa balitang panahon, inanunsyo ng State Weather Bureau na may posibilidad na tatlong low pressure areas o LPA ang mabubuo o mabuo sa Pacific Ocean sa huling linggo ng Mayo 2026. Isa sa mga ito ay maaaring pumasok sa Philippine Area of Responsibility or PAR, ngunit mababa ang tsansa na maging ganap na bagyo. Ayon sa ahensya, ang mga senyales ng pagpapalapit na tag-ulan ay nakikita na sa bansa, kabilang ang madalas na pagkakaroon ng localized thunderstorms at pag-ulan sa ilang rehiyon. Gayunman, nananatiling mainit at maalinsangan ang panahon sa Luzon at Visayas. Pinayuhan ng publiko na patuloy na mag-monitor ng mga abiso dahil maaaring magbago ang forecast sa mga susunod na araw. Lalo na't ang mga LPA ay maaaring magdala ng ulan kahit hindi maging tropical cyclone. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon, Dream Kada!

0: 104.7 Dream Radio.
1: Scott!
0: Philippine Standard Time, alas 5.20 na. Mo pinakulupa yung katanan. And of course, shout out gihapon na mga namamati ha aton via 99.9 Dream Radio or Mock City at sa ating madlang onliners sa dreamradiotacloban.weebly.com. Narito na mga Dream Caras ang ating maiinit na mga headliners at mga trending na balita online inyong mapapakinggan on air. This is our Dream Buzz. Okay, Dream Buzz tayo mga Dream Caras. Okay, Buzz number 1 tayo. House receives Senate Impeachment Court writ versus VP Sara. Natanggap na ng Kamara ang kopya ng writ of summons. Tama ba? Writ of summons na in-issue ng Senate Impeachment Court kay Vice President Sara Duterte. Okay, buzz number 1 po natin yan. Buzz number 2, naglabas ng hinanakit si Senator Pia Cayetano dahil sa hindi umano pangungamusta ng minority sa mga senador na naipit sa putukan sa Senado noong Miyerkules, May 20. Okay, buzz number 3. Ang tumatakbo ng matuling kung matinik ay malalim. Ito ang pahayag ni mamamayang Liberal Representative Leila De Lima kasunod ng pagbasura ng Korte Suprema sa hiling ng Temporary Restraining Order or TRO ni Senator Bato de la Rosa laban sa pagpapatupad ng International Criminal Court or ICC arrest warrant laban sa kanya. Kiit ni De Lima, dapat sumuko na si Senador. Due process pa ito sa kanya, di tulad ng libu-libong Pilipino na pinatay nila. Ayon kay Leila De Lima. Buzz number 4, mga Dream Caras. Palitan ng piso sa dolyar ngayong araw. Peso closes at 61.74 pesos. Again, that's 61.74 pesos versus $1. Okay, buzz number 4 na tayo, no? Buzz number 4. Ganito na ba talaga kababa ang inabot ng ating politika? Ito ang pahayag ni Senator Riza Hontiveros kasunod ng nangyaring gulo sa Senado noong May 13 kung saan nagkaroon ng putukan ng baril sa loob mismo ng Senate premises. Giit ng senador, lagpas na sa issue ng pamumulitika kapag may nagpaputok ng baril, naghasik ng takot sa mga empleyado, sa media at maging mga sibilyan. Okay, buzz number 5 na tayo. Last for this batch. Yan. Alyssa babalik sa Pilipinas o sa Alas Pilipinas. Iginiit ni Alyssa Valdez ang pagmamahal niya sa bayan at volleyball pero wala pang malinaw na sagot ang atleta kung muli niyang irerepresent ang bansa sa Pilipinas. At ayon kay Alyssa, yung mga detalye and iba pang mga bagay, pasensya na muna, wala siyang masyadong alam. But definitely, kung meron na mga sagot daw, lalo niyang ipapaalam at sana'y maintindihan ng karamihan. Sinabi nito ni Alyssa sa panayam ng media sa Thanksgiving event. Okay, so there you go. Buzz number 6 na tayo, last for this batch. Senators Pia Cayetano and Robin Padilla returned as chairpersons of the Blue Ribbon and Constitutional Amendments Committees respectively. Siyempre, sino ba yung Senate President? Sino ba ang kanyang iluluklok? Yung kalya, doon niya siyempre. Ay nako, politika nga naman. Anyways, there you go, 525 mga Dream Caras. Yan muna ang ating unang batch of Dream Buzz. May mga good news at bad news pa ba mamaya? Abangan natin sa pangalawang batch. Dito lamang sa Dream Gems with your Kuya Elmer. Alas 5:25 na.

Yakim po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawa man. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula in

Philippine Standard Time, 21 minutes after 6 o'clock. Oh, yeah. Wow. Yeah, it's OPM Power, as you heard it, since day one, Caustically and Flo G. And this time, you also heard it right there, Yuri Dope, featuring Caustically, Rosas. Alas 6:21, hope you're having a great time, enjoying the music, bouncing while driving. Eyes on the road and be careful. Alright, Dreamcatters, time now for our last batch of Dream Buzz for today. Mga trending na balita online, inyong mapapakinggan on air. Narito na ang ating mga trending na balita at headliners. Okay, wala pang manhunt. Alright, Dream Caras, nilinaw ng National Bureau of Investigation or NBI na wala pa itong isinasagawang manhunt laban kay Senator Bato de la Rosa. Kasunod ito ng pagbabasura ng Korte Suprema sa hiling na temporary restraining order ng senador laban sa implementasyon ng International Criminal Court or ICC arrest warrant. Ayon kay NBI spokesperson Palmer Malyare, bagaman nakahanda at naka-alerto sila, hindi pa umano sila makakakilos hanggat hindi pa napapag-aralan ang resolusyon ng korte. Buzz number 8. Kinumpirma ng Philippine Air Force ang pagkasawi ng dalawang piloto kasunod ng pagbagsak ng sinasakyan nilang SF-260 trainer aircraft sa Cabuyao, Tuba, Benguet kaninang 10:30 a.m. Kabilang ang aircraft sa 10 planes na umalis sa Fernando Air Base sa Lipas City para magsagawa ng navigation training flight. Iniimbestigahan na ang senhe ng incident. Alright, next buzz natin. Stay hydrated, mga Dreamcadas na nanatiling mainit pa rin ang lagay ng panahon sa bansa matapos pumalo sa 47 degrees Celsius ang heat index o damang init sa Katarman, Northern Samar ngayong Miyerkules, May 20. Sa lugar na ito, naitala ang pinakamataas na damang init sa bansa ngayong araw. Danger level talaga ito, mga Dream Goddess, no? 47 degrees Celsius. Ay, grabe. Alright, so yan ang ating Dream Buzz for today, mga Dream Goddess. And of course, magsasama-sama pa rin tayo because we still have until 7 p.m. dito sa Dream Jams. We've got Rob Daniel and Mackie coming up. Plus, of course, SB19, BTS, Sabrina Carpenter, and a whole lot more. When we come back, let's continue the hits on Dream Jams.

0: That song was brought to you by
1: Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap. Dream Radio. Red Horse Beer, inuman wisdom.
2: Kung swak sa pulsa, swak ang kalibay.
1: Tama! Red Horse Beer. Lami. Sulit.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Latinet lang yan. Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Latinet Incorporated. Basta internet, Latinet!
5: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
6: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, haiba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
7: I don't know.

Summer's best FM station, 104.7 Dream Radio. Sikat! It is now 6:51. Dream Caras! We've come to the end of the road. Yeah, of the program today. Maraming salamat for staying with me hanggang 7 p.m. Simula po kanina alas 4. I hope you had a great time for the past 3 hours. Bukas muli, sama-sama tayo. Dream Caras, it's gonna be a throwback Thursday edition ng ating programa. O diba, sa mga biyahe pa rin hanggang ngayon, be home sweet home. Yan, ingat on the road tayo. Sa mga nagda-drive ng kanilang own cars, drive safely po mga Dream Caras. May mga mahal po tayo sa buhay na nag-aantay sa ating pag-uwi, sa pagdating ng ating pag-uwi. Ano yan? May mga mahal tayo sa buhay na nag-aantay sa atin sa bahay. Mahala na ito. Basta sunhead to. Anyways, Dream Caras, don't forget to like and follow us on Facebook. It's 104.7 Dream Radio. And DJ Kuya Elmer Facebook page. Yan, sa ating mga dream partners na patuloy na sumusuporta sa ating mga programa, thank you to all our advertisers. You made the right choice. Anyways, time for me to say goodbye mga Dream Caras. And gonna leave you with Katy Perry back to back with Charlie Puth featuring Utada Hikaru. Ay, keep on roaring and enjoy the rest of your Wednesday. Bye.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
2: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula ug basketball, mihunong.
1: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
2: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
1: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: Charles.
1: Hi, assalamualaikum. Shout out po kay Mr. Hana, ang original Moro singer na kumanta ng awiting ito at sa gumawa ng instrumental na si DJ Charles.

still marvelous. Labagas na dito core, I'm a diva one more. Pag sinabi kong gawa, bakla bilis. Sa paligid ang dami mga toxic, napakibasa ako, ecstatic. Ecstatic! Fantastic! Maglalakad ako sa EDSA ang track.

0: Dream Radio time. It is now 5:55. Dream Radio!
1: Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Haagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika. Mahalagang pala.